Awurade wi ase ne bibi ate pam me. Awurade ase ne bibi ate pam me. Owa ni mababo ni na. Na wa ni mababo ni bo ni na so. Owa ni so go go. Na wa ni so ka me wa. Me din ko. Jesus.

bibida awrade be strike o atam fo mo ne mo gwasa ni pe bi e wa so bo wa o ye jagu so awrade do be san o ni bu fi 13 na usu my god.